0: Dream Radio time. It is now 8:33.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
9: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ven, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at tarateeks.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort, 104.7 Dream Radio, and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 104.7 Dream Radio.
10: Relax, unwind, and feel the music. 104.7 Dream Radio.
11: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
12: Dream Classics on Dream Radio.

0: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered. Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. The Showtime Baby Dolls. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. October 17, 2026, Saturday, at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand, presented by Enigma Events and Production Incorporated, and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
1: Philippine Standard Time, it is now 10:04 at narito ang ating dream balita. Nasa 3 billion na tulong sa gasolina ang ipapamahagi ngayong buwan sa tinatayong 300,000 na magsasaka, mangingisda at truck driver na naghahatid ng mga produktong agrikultura sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Makakatanggap ang mga magsasaka at mangingisda ng 5,000 one-time fuel subsidy para sa paggamit ng tractors, motorized bangkas at iba pang kagamitan na pangangailangan ng gasolina. Samantala, 2,000 naman kada linggo ang fuel subsidy para sa mga driver ng delivery truck na naghahatid ng ani mula sa mga sakahan patungo sa Metro Manila at iba pang pamilihan. Ayon naman, nakikipag-ugnayan ngayon ang Department of Agriculture sa Land Bank of the Philippines upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng branch at ATM nito at pinag-aaralan din ng Toll Regulatory Board at mga tollway operator ang toll holiday o discount para sa agri-delivery trucks hanggang December 31. Sinabi naman ni Perez na umaasa ang DA na makakukuha agad ng kasunduan sa mga tollway operator upang maipatupad ang toll relief ngayong buwan. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga. Dream ka.

Philippine Standard Time. It is now 10:29 and oras na para sa ating dream horoscope. As of today, October 4, 2026, the first Sunday of this month. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Masanang makipagtalo sa kasamahan, sa trabaho o kasambahay. Ayusin ang mga schedule para hindi magkabuhol-buhol ang gawain o appointment. May pagdesisyonan na mahalagang bagay. Lucky numbers mo for today, Libra, is 1, 7, 33, 34, at ang color of the day ay red. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Ngayon, maibubuhos ang kakayahan sa gawain. Huwag magpadalos-dalos ng desisyon at ang lucky numbers mo for today, Scorpio, is 7, 11, 25, 33, at ang color of the day ay Nile Green. Sa mga zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Magplano ng gagawin. Iwasan ang maging emosyonal ang malimit na makipaghilo. Pagkahilo ay may kaugnayan sa high blood. Naku, high blood ka na pala, Scorpio. Ah, Sagittarius. At ang lagi mo for today is 3, 7, 16, 30 at ang color of the day ay red. Sa zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Iwasan ang magalit. Mag-ingat sa mga taong mapagbiro at mapanghamon ng pagtitimpi. Lucky numbers mo for today is 4, 11, 15, 28 at ang color of the day ay electric blue. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18, ang transaksyon ay magtatagumpay. Kung gagawin sa umaga, ingatan na makasakit ng damdamin ng kapwa mo. Lucky numbers mo for today is 4, 13, 25, 30 at ang color of the day ay sky blue. Sa mga zodiac sign naman ng Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Unawain at pag-isipan ng mabuti ang mga detalye bago lumagda ng kasulatan. Lucky numbers mo for today is 2, 5, 6, 37 at ang color of the day ay emerald green. Dream kada sa bangalang pangalawang pangkat ng ating dream horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream kada!

Standard Time. It is now 10:54 at oras na para sa ating second batch ng Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign. Yes, of course, zodiac sign na Aries. Pinanganak March 21 hanggang April 19. Ipagpaliban ang balak ng paglalakbay dahil hindi magtatagumpay sa pakay. Iwasan ang matali sa pangako. Lucky numbers for today is 5, 19, 37, 41 at ang color of the day ay peach. Sa zodiac sign naman ni Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Makakatanggap ng balita o impormasyon na makakapagpabago sa takbo ng hanap buhay. Lucky numbers mo for today is 12, 21, 24, 40 at ang color of the day ay pink. Sa mga zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Inaayunan ng panahon ang makipag-date. Ang matagal ng hinahangad ay may sasakatuparan na. Lucky numbers mo for today is 9, 24, 29, 32 at ang color of the day ay green. Sa mga zodiac sign naman na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin dahil mapapahamak at pagsisisihan mo ito. May balita mula sa ibang bansa. Lucky numbers mo for today is 9, 15, 29, 39 at ang color of the day ay gray. Sa mga zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Kung may balak, gawin kaagad. Iwasan ang nugaling maya-maya dahil hindi magugustuhan ang resulta. Lucky numbers mo for today, Leo is 2, 13, 24, 40 at ang color of the day ay peach. Last but not the least, zodiac sign na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Maglingkod ng tapat. Patungo sa tagumpay ang landas na tinatahak kung hindi magbabago ang ugali. Lucky numbers mo for today is 11, 13, 29, 40 at ang color of the day ay orange. Dream Cadence ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Cadence.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Ganun talaga, guys. Kasi yun nga yung pahinga mo, kailangan mo ilaan yun sa pagbababad ng mga damit, hiwalay sa puti at yung decolor. Ganun talaga. Anyways, any house dream. Kaya yes, we'll be posting of our dear Dream Kada, mamaya-maya na yan. So, sa mga Dream Kadas, bummers natin dyan. Don't forget, mamaya sa ating Dear Dream Kada, pakinggan ang letter ng sender natin for today. And coming up next here is When the Smoke is Going Down by the Scorpions, only here at 104.7 Dream Radio.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
5: Para lang sa'yo.
4: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
6: Philippine Standard Time, it is now 12 o'clock at narito ang ating Dream Balita. Pinayuhan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang publiko na huwag mag-hoard o bumili ng sobra-sobrang supply ng water bottles. Ito ay likod ng banta ng Super El Nino. Ayon sa PAGASA, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa supply ng tubig sa bansa ang pag-hoard ng tubig. Ayon sa ahensya, maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o Hunyo 2027. Dagdag pa ng PAGASA, halos 40 na probinsya na ang maaaring maapektuhan ng matinding init at makakaranas din ng kaunting pag-ulan. At maaari pang umabot sa 80 areas ang maaapektuhan ng matinding pag-init. Pagdating ng Enero ay mararanasan na umano ang dry conditions, dry spell o drought sa buong bansa. Samantala, ayon sa Department of Trade, Industry or DTI, nananatiling sapat ang supply ng bottled water sa mga pamilihan. Sa tala naman ng Climate Change Commission, maaaring makaranas ng heat index na nasa 45 degrees Celsius or 50 degrees Celsius ang mga lugar na limitado ang puno at iba pang pananim. Inaasahan naman na magsisimula ang tinatawag na Super El Nino ngayong Oktubre. Ayon pa sa Climate Change Commission, maaaring 75% chance na ang mararanasang El Nino ng bansa simula ngayong 2026 ay mas matindi pa kaysa sa mga nakaraang tagtuyot. Nangyayari ang El Nino kapag tumataas ang temperatura ng ibabaw ng dagat ayon sa PAGASA. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban, see you there.

Philippine Standard Time. Meron sa 1 o'clock at narito ang ating Dream Balita. Bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos makapagtala ng very unhealthy na antas sa mga nakaraang araw dahil sa haze mula sa Indonesia at iba pang pinagmulan ng pollution sa bansa. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources or DENR, alas 6 ng umaga noong Biyernes, October 2, unhealthy pa rin ang air quality sa Las Piñas at Paranaque habang nasa 18 naman ang iba pang monitoring stations sa Metro Manila ay nakapagtala na ng fair hanggang good na kalidad ng hangin. Sinabi ni John D. Del Sicoro, hepe ng Environmental Quality Management Division ng DENR, Environment Management Bureau, na noong September 30 ay nakapagtala ng very unhealthy PM2.5 levels ang Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa, Caloocan at Taguig. Gayunman, unti-unti aniyang bumubuti ang sitwasyon simula kahapon. Kapag very unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng mga otoridad, lalo na sa mga asthma at iba pang respiratory illnesses na manatili sa loob ng bahay sa mga panahong unhealthy and air quality at inirekomendang magsuot ng face mask kung kinakailangang lumabas. Nakakaapekto ang haze mula Indonesia sa MM, Central Luzon, Calabar Zone at Memoropa. Ayon pa sa DENR, ang usok mula sa sasakyan ang pangunahing pinagmumulan ng polusyon sa Metro Manila. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali. Dream Kada.

your dream, Kiara. Tawagin nyo na lang akong Sonia. Lumalapit po ako sa inyo dahil hindi ko na alam kung paano dadalhin ang sitwasyon naming mag-asawa. Sa sobrang bigat po ng pressure sa trabaho ng mister ko ngayon, naiintindihan ko naman po ang pagod niya. Pero ang masakit ay sa akin niya inilalabas ang lahat ng inis at galit niya. Pag-uwi niya sa bahay, kahit sa maliit na bagay lang, ay madalas niya akong masigawan. Mahal na mahal ko naman po ang asawa ko at ayaw ko namang makipag-away, kaya madalas na lang ay nananahimik na lang ako para walang gulo. Pero nararamdaman ko na unti-unti na akong nauubos at napapagod. Paano ko po kaya siya makakausap ng maayos para ma-realize niya na nasasaktan ako? Nang hindi kami nag-aaway at hindi nakakadagdag sa pressure na nararamdaman niya. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Nagmamahal, Sonia. Well, Dreamcadas, napakinggan niyo na ang kwento ni Ate Sonia. So, si Ate Sonia at ang kanyang asawa ay wala namang lamat ang kanilang pagmamahalan, no? Ang problema lang kasi ay parating pagod at napipressure sa trabaho si Mister to the point na napagbubuntungan na niya ng inis at pagod at nasisigawan pa si Ate Sonia. Naiintindihan naman ni Ate Sonia pero minsan ay parang nauubos na daw siya at napapagod din. Well, sa mga ka-dreamcatters natin out there, ano nga ba ang mapapayo ninyo, opinion or comment ninyo para sa letter sender natin for today? At sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it to our dream text line. That is number 0921-419-6566. Or you can just comment down below. Now, our official Facebook fan page, it is 104.7 Dream Radio. Sikat, comment down your opinion or advice or komento and later on when I get back. Of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin, Dream Gaddas. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Gaddas.

0: You're still listening to 104.7 Dreamer Radio.
1: Sika!
0: Sambaran si Ate Jersey sa programang Dear Dream Garden. Time check, it is now 1:53 in the afternoon as of... It's October 4, 2026. Alright, Dream Garden, magbasa naman tayo ng mga piece of advice para sa letter sender natin for today na si Sonia. And coming from Miss Lovely. Ito naman ang sabi ni Miss Lovely, no? Naiintindihan ko ang kabaitan at pagtitimpi mo, pero alalahanin mo, ang pagod sa trabaho ay kailanman na hindi sapat na dahilan para gawin kang saluhan ng galit ng iyong asawa. Ang bahay ay dapat ninyong pahingahan, pareho. Hindi lugar kung saan ka natatakot o nasasaktan. Ang pananamahimik naman ay hindi nagtatama ng mali. Pinapatanggal lang nito ang sakit na unti-unting na makakasira sa inyong dalawa. Para maiparating mo ito sa kanya ng walang away, sigapin mo na pumili ng tamang oras. So, tama nga naman yun, di ba? Huwag makipag-usap kapag mainit ang ulo niya o kakauwi lang mula sa trabaho. Mag-uusap kayo kapag pareho kayong kalmado. Tulad ng araw ng inyong pahinga. Oh, pwede naman kayo mag-usap every Sunday. And of course, sabi pa niya, bigyan mo siya ng oras na magpapalipas ng pagod. Pagkababa niya gamit sa bahay, bigyan mo na siya ng 20 to 30 minutes bago magpahinga, bago ka mag-open ng anumang usapin. Kung tunay kanyang mahal, magigising ang puso niya kapag na-realize niya na ang taong dapat niya pinoprotektahan ay siya palang nasasaktan niya. Lalim nun, di ba? Yung taong dapat mong proprotektahan, nasasaktan mo pa na nang hindi mo na mamalaya. Lalim ng hugot. And thank you so much. That's coming from Miss Lovely. And mayan naman yung kay Ate Jersin. Alright, muling magbabalik si Ate Jersin dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Garden.

0: You're still listening to 104.7 Dreamer Radio.
1: Sika!
0: Isang pa rin si Ate Jersey sa programa ang Dear Queen Kede and Time Check. It is now 2:25 in the afternoon as of October 4, 2026. Para Dream Kede's, continue pa rin tayo sa pagbibigay ng piece of advice para sa letter sender natin for today na si Sonia. And bukang si Ate Jersey na ang last na magbibigay ng piece of advice. And eto lang yung masasabi ko, no, Sonia? I don't want to, English, ah. Na parabang nanonormalize na lang na kada uwi natin, pagod, kulang sa tulog, sangkater bang kapeng ininom para lang magising sa trabaho pag uwi natin. Pagod tayo, antok. Pag uwi natin, gusto natin makapag-relax. Hindi tayo makapag-relax dahil kulang tayo sa, yun na nga, pagod, tapos kulang ng tulog, at the same time, may pressure ka pang nararamdaman after work pa. Yun yung masakit eh. And naiintindihan ko yung asawa mo. And mas naiintindihan din kita na asawa niya. Ang problema lang, nang dahil nga sa pressure sa trabaho, saan ka terbang overload ng works, ay nakakalimutan na natin sumaya at magpahinga at makipag-usap sa mga partner natin o asawa natin na kailan ba yung huling bakasyon mo ninyo na naging masaya kayo, nag-family date kayo ng walang pinoproblemang trabaho muna. Stop, pause, pause muna tayo dyan at isipin natin yung mga asawa natin nag-aantay sa atin. Diba? Ang sakit lang dun sa part ni Ate Sonia. Pero again, I commend you for being that ang haba ng pasensya mo. Patience is a virtue nga, ika nga nila. No? And ito lang yung masasabi ko, Ate Sonia. Kung kaya pa ng katawan mong maintindihan ang asawa mo, sana maintindihan mo siya. Dahil hindi naman ikaw ang totally na pinapagalitan niya or na main reason bakit wala siya sa mood, galit siya, ganyan. Dahil yun, sa mga trabaho na naiwan, nadadala pa rin. And for you naman, Ate Sonia, ito lang yung masasabi ko. Walang magagawa sa pagtatahimik. Yun yung totoo. Walang magagawa sa iniiwan, ano ba tawang term na yun, na elephant in the room? Nandyan lang siya? Wala, may mangyayari niyan. And baka hindi pa yan ma-realize ng asawa mo kasi nga wala siyang oras o energy para magkaroon pa kayo ng pag-uusap na ano bang meron, ano bang nangyayari dito. Now, ang gawin mo, Ate. Ang gawin mo, Ate Sonia, mag-usap kayo. Huwag mo na ipabukas, huwag mo na ipaano. Kung gusto mong ma-address dayon, ay, halo ng Tagalog, yun ba? Mai-address agad yung elephant in the room, yung mga bagay na dapat, hindi naman dapat pahalawakin pa, i-address mo na. Pero i-make sure mo na nandun siya, makikinig siya. Sabihin mo, baka pwede mag-usap muna tayo, baka pwede ako muna. Alam ko naman kasi yung nangyayari sa'yo eh. Alam ko naman yung pagod mo, yung bakit parang bipolar ka, na paiba-iba yung mood swings mo, ganyan. Alam ko yung reason. Pero sana maintindihan mo ako na ako rin ay naaapektuhan din sa ganong sitwasyon or ganon yung nai-experience ko sa'yo. Dun, dahan-dahanin mo siyang kausapin. Dun yun, te. Dun yun magsisimula. Sa'yo mismo yan magsisimula dahil ikaw ang may nararamdaman, ikaw ang nakikitaan, ikaw ang may na-accept na mga verbally na hindi naman dapat. And dun din marirealize ng asawa niyo Ngayon, ang gusto ko lang naman ay makapag-usap kayo ng mag-asawa at bigyan niyo yung sarili ninyong dalawa ng bakasyon. Pahinga, relax. Punta kayo sa may mga dahon-dahon na yan na mag-green-green, ganyan. Magdagat kayo. Ano pa bang magandang gawin? O mag-beach, gawin nyo. After ng pag-uusap, after ninyo ng pag-uusap, i-relax nyo yung sarili ninyo. Bigyan nyo yung sarili nyo. Bigyan nyo ng time yung sarili ninyong dalawa. Then establish kayo ulit kung paano nyo i-reset yung daily routines ninyo, kung ano ba nangyayari. Yun lang yung mas papayo ko. Kasi lahat tayo nagdumadaan sa mga trabaho, pagod, nakakasakit pa tayo ng iba, tayo nasasaktan tayo. Parang kailangan natin ng pahinga, na dapat sa pag-uwi natin ay pahinga ang ating pagkain at pahinga, or di kaya happy moments, or Netflix and chills nyo ng mag-asawa. Yun dapat yun. Kasi kahit gaano ka-productive ang katawan natin, kahit gaano natin ka-patience, aabot kayo ng panahon na sasabakin tayo ng pasensya at yung patience natin, yung pagod natin, sukdulan tayo, nandun sa rest. And kailangan, nandun kayo para sa isa't isa. Okay? Nandun kayo, nagdadamayan kayo, nandun kayo to comfort each other. Na hindi dapat mas lumala pa, kundi pasahin niyo yung sarili ninyo. I-relax ninyo dahil ang inyong mga sarili sa mga problema na yan. Kasi problema na yan, kotang-kota na tayo dyan. Kotang-kota na tayo sa problema natin sa buhay. Kailangan natin huminga, magbukid, magdagat, kumain ng masasarap, magkinilaw. Parang ako na yung minag-ano dito ah. Yan na yung masasabi ko. Ate, after nyo dyan, mag-relax kayo. After yung pag-usap, may clarifications na i-relax yung sarili ninyo, i-enjoy nyo yung sarili ninyo yung araw na yon. And if things go south or wrong, then kailangan nyo ng peace of mind. Kailangan malabas yan eh. Kasi kung hindi mo malabas, marami pang hingin ng payo, mas marami pang mga impulsive decisions ang magagawa kapag hindi natin yan i-address agad. Okay? And I don't want to go that path para sa iyo, Ate Sonia. Kasi alam ko naman kung gaano ka-patience na tao. And gaano kapagmahal at maintindihin. But sometimes, nauupos din tayo. Kaya, kailangan din ng suporta ng partner mo. Okay? And that's it. Mukhang napaaba na ang ating storytelling. And thank you so much. At muna magbabalik si Ate Jersey dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

ain't no disco. It ain't no country club either.

isa-supply natin, alright? And watch yourself sa mga may mga downs ngayon and sa mga may pinagdadaanan ngayon. Drink at us. Huwag na nating sabihin to. Huwag na nating siyang palalain pa. Wala naman tayo magagawa. Malala na. Char. Hindi. Gusto ko lang sabihin, keep safe lang everyone and be careful and always check yourself first and before ka mag-check sa iba. Kasi naman, di ba, ano mo matutulungan yung iba kung hindi mo muna matutulungan sarili mo. Char, may na-insert talaga. May ma-insert lang talaga. Anyways, thank you so

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's